0: nun ka talang dyan ng ano ko ano tugo taga.
1: O dahil, ayun na, kuha mulo din, nagtaka-taga nun ito, kado tate, mupu alam, ungay ka, tanhaw nan, amin ko lang tinabas ko yung mga kita, kerangan ba? Wah, piknik ka daw pala hinan.
0: Kado tugo ha taga.
1: Anan talang, ayun na pala, binusipon niya, manyatong. Eh, kan ha, milih saan ba, kaya? Palalo, pala ungay ba, o nga nan. Palingkat na lah, paling ko itong nagka-blog malam. Pwede ka kumuda malam, hagi ko tedungan.
0: So,
1: asulo ko

Anuting asuwa 2006, Rami Mansang Commerce International Merchant Bankers Berhad CIMB Group nga anja opis CIMB Bank Adi Sepungas dokuka beda yang amat berhormat Datuk Sri Abdullah bin Haji Ahmad Bedawi Perdana Menteri di Kuala Lumpur. Bimansang ati keren tibaran perbankan Adi Dua Baga di Malaysia ati kena operasi nga taruh entiti BAS ana ina CIMB Investment Bank, CIMB Bank nga CIMB Islamic nga slogan perbankan masa hadapan. Transformasi CIMB Group nga teben sewa 2004 adi teban ka proses penggabungan ka pengambil alihan bergas 2.5 bilion ringgit saman nga company broker saham Singapura ani ina GK Go saman kada Bumi Putra Commerce Bank Berhad BCB nga Southern Bank Berhad SSB. Anja opis bunga CIMB Bank dokuka di Star Hill Gallery Kuala Lumpur nga yang amat berhormat Datuk Sri Abdullah jadi pelanggan Sepungas adikuka account nga CIMB Bank. Ano tidum sejarah dosen so seksyen dokumentasi nga penerbitan Arkib Malaysia.